0: Sa sulod sang jeep, bukas ang zipper ni Kulukoy, kaginmuno sang babae.
1: Sir, sir, bukas ang city hall mo, sir.
2: Ay, tiday, nakitaan mo nagtamua si Mayor?
1: Away ko kita kay Mayor, sir. Pero nakitaan ko lang ang duha ka tigulang, konsihal.
2: Ay, aba, pretty!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Asa naman tong ako sunoy diri? Ako para ba tong itari rong Domingo? Kay dunay dirbe? Naaramang ginto diri ba? Maguragay na ako tong ipakaon ganyang buntag na wala na! May tukar na po yung mga kawatang sunoy diri, pabarangay ko yun na. Makadakop lang yung kong kawatang sunoy diri, kanang nanguhas akong sunoy, butlan ko yun ang kamot, pantay lang yun na. Sana magyuto akong sunoy ba? Kahit sa may nanguhas akong sunoy! Sunoy ko, asa namang ka sunoy?
1: Hoy Kanor! Sabadya! Ako'y nagsamaw si mong manok! May pa'y mong manok no, nagikaon, kami wala! Masam na yung mong ikaon ganina? Mautoy mo ang manok! Nya, palag ka!
2: Darling, pagkalamig, hindi mo masabaw ang manok, darling, ay. Daan paligid yun ko, bantong nalamig kayo. At ako, gineksunoy ang imong isabuan. Kamiyan, hindi mo mulutong sinabaw ang manok, darling, ay. Mas lamig itong ginaghanin mong kamunggay at itong sayote. Wala ko itari ng Domingo.
3: Mga DJs na makulit.
4: Hi, Kuya!
3: Tugtugang malupet.
4: Ang request ko, ha?
3: And all the information you wanna get.
4: Samo.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: May gimmick barkada ngayon. Kaya lang di ako kasama. Okay lang. Sanay naman ako iniiwan eh!

0: inyong ibalik ko ni Tani ang ginbakal ko nga DVD, oh.
1: Ano ang problema, oh?
0: Why may nagagawa picture nung kag why man sound kanugon Tani, oh. Nami Tani kido suspense ang iya title.
1: Ano ang title niya?
0: Ano ni man? Lens cleaner.
2: Abaw! Puwerte!

0: Tutok nun koan, mga bitun! Asin itatao ko sa imo!
1: Pundudal! Dahil mo nga nadudugol yan na luknog mo. Bitun pa daw?
2: Ay, sorry. Day ko aram, luknog pala na gusto mo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Ubay! Nindutan ni diri ako!
4: Mahayog okay po na diri day.
5: Wala ka nang kayo. Silang TV diri brad.
6: Uy! Kani kay bago ilang bidyukihan. Okay kay ne.
7: Sir, ano yan ang yung order? Tulog ka beer o isa ka ladies drink.
5: Uy! Uy! Uy! Anong naamay yung ladies drink? Kasi nag-order yung
3: ladies drink ba? Sir,
5: pera kong order.
8: Oh, pera po na ko.
3: Napera kong i-order ba?
8: Basig si Mang Kanur.
3: Basig ikaw, Mang Kanur.
6: Pusay ako. Paim naman ko yung ladies drink, kalalaki ko. Gibayutan mo sko, ha? Pagtarong mo.
3: Okay,
9: bay, bay, alis din na nabay. Nganong nagdala-dala mga ladies drink din yung mga aktor mamitanan. Upat ka bo.
3: Upat ka bo?
9: Alis din na kisa ka, beer.
7: Sige, sir. Sige, sir. Hello, sir. Ano na yung ki-order ng mga chika babes?
5: Kandi!
8: Kandi!
3: Oh! Ano kong inahal?
5: Dali, dirigang. Kandi, kay sabak-sabak din na yun.
3: Kandi!
7: Tulo na ka, chika babes. O, usa ka, aktor.
5: Aktor? Oh, kinsa ba'y nag-order aktor? Na, kanima nakuha ako?
1: Bitaw!
5: Labaw na ko! Kanima nakuha, di ba, gang?
1: Siyempre!
3: Mas labaw na ko! Kari ako ako!
1: Yes, sir!
3: Chabi-chabi!
5: Na, basi si Mang Kanur!
6: Usay ako! Kaloko mo sa kuha? Lalaki ako ordinon nga! Lalaki mabog ko! Kaloko yun mo sa kuha ba? Kaloko yun mo ba? Pagtarong mo! Pagtarong mo! Gibayutan mo sa kuha! Pagtarong mo! Ikaw, waiter! Kaloko yun sa kuha ba?
7: Sir!
9: Abay, pag-ausan na lang na, bay! Pag-ausan na lang.
5: Pasensya na ka, Mang Kanur. Sige na, magbijoke na ta.
3: Oh, tara. I will survive mo din eh. Kisa may nagpili ani.
5: Nambot eh. Kantabre ko, I will survive.
1: Uy, wala ni Ana.
10: Na, wala dyan po nagpili.
6: Uy, wala po ko nag-order anang katahan na.
3: Oh, naana mo niyo. Mang Kanur, ikaw nag-request ani.
6: Oh, sayang ko. Madamay. Nitugtog ng I will survive. Ayaw ko rin yung pasangili nga mag-request ko. Pambabae ng kanta. Pakantahon ko ninyo, Ana. Kalokong yung Moskwa ba? Kalokong yung Moskwa. At first I was afraid. I was petrified. Thinking I will survive. Yeah, yeah. Oh, oh.

0: Mangkador, kabalo ba ka sa chismis karon?
1: Ngano na pre, o sa chismis karon?
0: Nga doon na daw, bayot sa tong kampo?
1: Mao ba? Kasaman, kasaman!
0: Pakiso! Sultiantak ka!

0: Prego, mo šta pre?
1: Are pre, a moj, šudu do gaimo to bio kito noi duro misto mongo pre.
0: Mao sa ono te kleng sa bong pre do na, mi ne gilawa sta pre.
1: A te ko pre pila mo kamans si biral mans pre ga wo ka ko sa gym pre mo. To wabla abs ko pre.
0: Dre ta sa kilen pre do ka huluya, daga istorya kita sa mga abs abs na.
1: O baga ni pre ga gina pakita ko pre ang loab ko da be bus no to. Pus gina sa.
0: Dre sa kilen pre yo.
1: Mabut ko ko bla pre to wa pre pre. O te ti ani pre mo.
0: Bao bakod pre ba?
1: Oh, ya ko pa ya.
0: Pre pa hikap di abs mo pre.
1: Hikapon mo abs ko pre. Pwede mo na pre. Pwede ka rin lang pre. Arap as misis mo.
2: Nga, mas girl pa na misis mo sa akon.
1: Oh, perte.

0: kanang dong, kanang kwandong ba, kanang... Oh, unsa, wala kay manunaan nga pick-up line. Lagi dong, uy, wala yun ko'y mauna-hunaan nga pick-up line. Sige, magot ikaw akong una-una. Ay!
1: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tara, pagkasiksi. Uy, mga Miss Universe. Ikaw ang Miss Universe. Uy, si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Kaya pag... Uy, ang kasiksi, malani nila, uy. Diyos mio, makapanudlong kawatan. Pwede ka, busok. Matayang akong darling, wanag yun. Wanag yung hulmang lawas. Kung kani, iton akong darling. 1.5. Pagkasiksik, uy, mga gwapa yung kayo. Ay, pang-save ko yung mga picture nila sa internet.
1: Aha!
0: At, pa naman, si darling.
1: Unsay mong gitanaw din na sa internet? Nagsige na pugang tanaw ng mga siksing of pictures din, ha? Bantog ra mabilar ka, unya inig ka buntag, gahi kay kapukawan!
0: Darling, kani mga bayhana ni, tanawa na ko darling, sus po yung gaba. Wala lang yung nauwawa ng ilang ibang buhat. Na, tanawa ng isa eh. Na, nagtupis-tupis. Murara ba yung angayan? Sus pagkaway angay yung darling. Oh, napaisa oh. Kimpi, kimpa ah. Pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, wag yung pulos si mga bayhana ni. Kaya ilang mga pictures, wani yung pulos. Pang-irison ko ni tanan, ipang-delete ko ni this computer. Kani computer, wani naman po ni pulos ni.
1: Wala na yung pulos, ha? Sige. Ako nang ipost sa Facebook, arong ibaligyan ako ni pagkaugma, arong dili na ka magsigig internet.
0: Dali, ayaw dali, maloy ka.
1: Matagam yung kakanor, matagam yung kagyuangan ka.
0: Maloy ka.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mak Bakal.
1: Ano? Ano si mo?
0: Iko ka mong asukar.
1: Wara. Wara asukar.
0: Asin, iko ka mo.
1: Lalo na asin, wara man asin.
0: Grabe man ini. Tawyo, iko ka mo.
1: Wara man tawyo. Wara.
2: Anong klaseng tindahan ini?
0: Natade pa ka mo magsara.
1: Maski kaya kandado, wara kami.
3: M.O.R. For Life.
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kay Kanur, mangharus gitu karun sa akong klase.
1: Ay, very good yun yung mata, bright yun yung mata. O sa man nga subject na?
0: Cooking! Mangharus ko kamungay!
2: Salong pang fiesta!
3: More sa tanghali!

0: Anak, lakad de blanak, kabalo ka nak, nga aton nga maid ne, kapila ko sa tudloan para matatapan ka ginmayo.
1: Dad, what are you talking about? You know, I grew up in America. Come on, Dad, speak in English.
0: Ano ko na sa English ang gitudloan ko, amon nga maid, pila ka bisis. Namoy, ano ko na sa anak ko, amon? Dalangit bla. Ah, amon na kuruay. Ah, son, listen carefully. I fingered our maid so many times. You get it?
2: Ayabel, birthday!

0: let me be me. If you let me be me.
1: More sa tangali
2: sa MOR
1: My Only Radio.

0: Kabaluka dong. Bisa kong sabi to dong, di kyo ko mahulog dong. Nga naman, kay magunahuna lang bitaw ko ni mo dong, mura na ko galutaw.
1: Ay! Ana!
2: Salong pampiesta
3: sa MOR
2: umaarangkada
4: sa

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw fiesta.
0: More sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: Instagram ay 24. Ay di aramburat kira papambura. Oh, duray na bingo.
1: Yes, bingo,
2: oh, bingo.
3: Pinaog si Bingo si Jimmy.
4: Ano ba? Kalor, mangulit na lang tabigay. Gutom na kayo ko ba? Hapag ko kadaog. Kutoy na nintihan ako.
3: Ma, kumuli ka. Sayang kayo. Kamay ngantos lang na. Ano magyod na? Sa Bingo. Pag ibuhang time. Tanawar. O Bingo lagi ka. Oh, kada sarang bula, ibuhan na na.
0: Letrang G. Sa Sintay Ulo.
1: Bingo!
4: Bingo! Ano, hodyo ko kada umbay na unta na niya.
3: Antos-antos lang, gamay antos lang lagi. Sunod mulay mo, hanalagi na. Balikan lang tika, mag-rosiris ako. Para sabay na lang taguli. Kaya naghulat na si Darlene, nag-text na.
4: O sige, balik may dayon, ha? Ay, na ako paminaw, imurag na aksyo kalipong ang akong ulo. Igotaw na po dyan kumurag ng labtik ng akong mga bitok. Basig ako niyong sunod baka daog, ani. Ingon si kanon, ulat na nakok na ako na ni Bula karon.
0: What? Letrang B. Yes!
1: Yes! Bingo!
2: Bingo!
1: Bingo!
4: Nagsila na lang ang bingo yap o kadaog. Buwan ako kapamaho pa ni Untog pa ni Hapo.
3: Uy ma! Uy na! Nakadaog ka ma! Usa na ba ni kao na ba nagbingo carding akong ugangan?
4: Kanon, igutom na ko mong hikit-kit na akong bingo card. Niyapay pula ko na ni Tunlon.
3: Nagkurukurug na. Napas mo na na yung kanahan. Wala na plasma sa zombie. Napas mo din ulang bingo.
5: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: bagay sa kaluwaka.
1: Ang Tiyanggi ni Chon.
0: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggok at para sa baby.
1: Ang Tiyanggi ni Chon.
0: May mga balaklun na preska kag labas. Bukas, 24 oras.
2: Choy, pamakal ka ni Choy Pansit Canton.
3: Ano nga flavor?
2: Ang hot and spicy, Choy. Hindi pareha sa relasyon namon. Lagi na pamugnawan.
4: Lunch na very good.
5: Very good.
4: Mga hits sunod-sunod.
6: More sa tanghali.
7: More sa tanghali.

0: usa ka adlaw, nasunog ang diskuhan.
1: Kanal, kanal, dinitagi o.
2: Kasi pagtuon ni Maskwa, bugo. Hoy, fire exit na diya. Diya mo agyan kayo.
1: Pandamay.
3: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.O.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
5: Wow, ang sarap magkamay!
6: More sa tanghali!

0: Lagbok ka naman, Buknoy! Sus! Nga hindi mo ya sundon si Dagol nga! Pirmi lang sa'yo may honor!
1: Tay, unfair niya kung ikumpara mo ko siya.
0: Eh, tingaw!
1: Tiki alam man to'y tatay niya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tatlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nahugat naman ang baso niya.
3: Kutsoy, nahugat ako pa. Kinaglagbak ko ni. Chaton ko ni kipabor kayo kay Tuag Manila kung sa iron.
2: Abantog na dahil nakalaag.
4: Bantog na!
2: Shot na shot!
5: Shot!
3: Mga brother, may excuse na ko kadali ha kay mo video call raman na si Commander karon. May nang tubago na to para way sabit.
2: Pampik na brad! Abi ba na ko mang kanur, di ka mahadlok?
3: Di man ko purasimo nga iso. Padamay, nag-ring na nga kong cellphone. Mag-video call namin sa kong asawa. Paghilo mo ha, imog saba.
6: Hello, kanur! Asa man ka karon?
3: Dali, katulogon ako.
6: Unsa man ka nga? Dot-dot mo na ni mo cellphone si Muhang Dagway. Nag-video call ganita para makita na ko yung Muhang Nawong. Kasi nagpawadlong na pagkadira, kanur ha?
3: Wala, darling, oy. Katulogon na lagi ko. May ngit-ngit at itadali. At kay ngit-ngit. Oh, daradarling, oh. Inamahong na kong suga kay matog na lagi ko.
6: Aw, siguraduha ha? Nga huwag ka naglaag ha? Bantay lang yung kasako ha?
3: Wala lagi, darling.
6: Okay, bye.
3: Bye!
2: Yes!
3: Woo! Pabor na kastobran.
2: Padayo na! Padayo na!
4: Shot!
3: Kasi oras, Scorpio, eh. Launa, Scorpio, ikaw alasitis buntag.
1: Kanar! Alas 7 sa buntag, nagyuday kay balak mo ulit na.
3: Mandamay, ang akong asawa.
1: Nagtuog, ang wala pa ko kauligi kag Manila. Tara na, ulit nagbalay. Dali, dere.
3: Agay, dali. Pahigo. Matangkag akong dungan.

0: Diyo ko mahadlok mahulog basta kauban ka doon. Ha? Ano man? Alang kay ko mag-uban bitaw ta, galutaw-lutaw diyo ko ba?
1: Ana!

0: pre, amigo magita, ipasali ko kani mga bisag o sa imong huwamon gikan kanako. Pahuramon tagyo ka.
1: Tinur ka mong kanur? Bisag unsa?
0: Bisag unsa. Akong ipahuram kani mo pre.
1: Kini mong kanur, pwede ka anako ni huramon?
0: Bisag unsa lagi. Akong ipahuram kani mo. Time sa, usam na imong gustong huramon.
1: Mamahimo ba na kung huramon ang imong asawa?
0: Sige pre, ako nang ihatag ni mo. Pakapinang pa na ako naglog. Pagdaman, ang asawa.

Okay ba tayo dyan, mga chong? Gumising ng maaga is good! Pero matulog ulit is better!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na, goodness.
1: Makalusot gihapon.

0: Good news para sa mga labandera! Yari na ang habon nga para sa inyo! Usbong Detergent Powder and Bar. Ang lalabhan mo nga higgo, mangin higgo-higgo. Ang baho, mangin baho-baho. Ang lalabhan mo nga short pants, mangin long pants. Ang medyas, mangin sapatos. Usbong Detergent Powder and Bar. Do magic lang sa linabhan. Ginatunaw ang higgo kag tagok sa inyo linabhan tungod sang LHB Power Sini.
1: LHB? Ano ina?
0: Ang lahar halin sa Vulcan ingredient, Usbong Detergent Powder and Bar. Nagalaba, bisan wala sang labandera.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On It radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
6: 3 to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.
8: My only radio.

0: Hugot the more!
1: Patola! Minsan gulay, minsan ikaw. Umaasang papatolan ka ng crush mo.
2: Hugot the more!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
3: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.
5: Wala na kung ibang hihila.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Eh kung sigurado ka naman talagang kikita ako dyan sa networking mo, bakit ayaw mo kong pautangin ng kapital?
1: Right.
2: More music. More music. More variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.

0: buti pang radyo. May M.O.R. Ikaw.
1: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Oy, kumare! Kumusta naman ka, Mari? Oy, may gwapag, may sexy naman kapag maayo, Mari.
1: Ay, sus! Si Mang Kanor ba ya? Huwag yun ka na, otro ba? Joker lang gihapon ka.
0: Bitaw, Mari. Asenso na magugayo ka. Nakit ang tika itong mayaging adlaw na amang kay Kuyog driver. Di driver naman ka.
1: Asagod ato?
0: Ay, katugong upaw ka kasi naw lang ang agi. Katong nakunot lang ang naong.
1: Ay, si Mang Kanor ba ya? Huwag sa bagoy driver nga. Ako aman tong bana. Imong kumpari, God. Si Boy Salto.
0: Ay, naman.
2: More music, more variety.
3: Nakaka-relax to the max.
4: Whoa.
3: Let's get it on.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang. With only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Wala ka batasan nga pag-anak. Hala, layas! Tanan ginubra ko para si mo. Amo pa naibalos mo? Hala, layas! Layas!
1: Mapsi, mapsi! Bata mo balat no?
0: Wala ka bata!
1: Mapsi, mapsi! Dugo balat ko sa dugo mo!
0: Wala ko dugo!
1: Mapsi, mapsi! Unod balat ko sa imo unod!
0: Wala ko unod!
1: Mapsi, mapsi! Inupta mo pag-ani ko patuli!
0: Wala ko matuli!
2: Wow! Puwerte!
3: Pangmaramihan.
4: Salga
3: sa tugtugan.
5: Let's get it on.
3: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The fully loaded barkada mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow.
8: More sa hapon na.
5: More.
8: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: And running, running, and running, running, and running, running, and running.
1: Who goes?
2: Who goes?
1: Who goes?
3: Who goes?
1: Who got the more?
2: Who got more?
4: Sardinas, parang ako nang ipagsiksikan ko sarili ko sa'yo.
5: Who got the more?
6: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Dati ak na lifeguard. Kita dam na minsan ngay. At dati nalmers sang apulo da. Injak amuti aramidag.
2: Nga.
1: Suti na ramid ko, alphabetical. Kanya ngay, natay ni Zamora.
2: Ouch!
3: Mara!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulan nagpalupok sang kamara. Sir, ang imo nga tudlo ara na sa piyak balay. Salamat.
1: Wow, puwerte!
2: Mix of rock, mix of rock. Mix of rock.

0: Yari na ang motorsiklo sang banwa. Hagonghong Motorcycle, ang motorsiklo na pwede pang negosyo, pang karera, pang eskwela, pang forma, pang kolekta utang, pang palagyo sa utang, pang panubo sang blood sugar, kag bulong sa rayuma. Hagonghong Motorcycle, nagaandar sa gasolina, ininit nga tubig, ihi sang laon, baterya sang cellphone o kunrilo, nagaandar man ang makina kung lampusan. Hagonghong Motorcycle, kumpleto sa mga high-tech gadgets katulad sang digital thermometer, blood pressure apparatus, tanke sang oxygen, respirator kag built-in wheelchair. Hagonghong Motorcycle, dali na kang magbakal kung nagapati ka sa tikal.
1: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.
2: Kabalo ka dong, akong kinabuhi dong, usa na lang yoy kulang dong ba? Unsa man, kanang ikaw.
3: Ay! Ana!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka, o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Oh, alam mo, magaling ang tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siyang humukay nun! Wala yan sa tatay ko. Alam mo yung Dead Sea? Oo, oh, siyang pumatay nun!
2: Bah!
1: Abaw! Puwerte!
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big.

0: Oh, pare. Mapadraga ka man?
1: Day, pare. Mapadraga lamang.
0: Pag-una ko, mapadraga ka.
2: Una yan naman sa dumumbungong.
3: Joke only.
4: Now back to the music faster.
5: Ang bilis!
4: This is More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express.
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: Depende og asa ka nahimutang. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabwag og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Ano man ang problema mo, iho?
2: Dok, may problema ni Guru Dulungan. Kudok mo muta ko nung differences ni. Bisan utot, kudok, nino ko kabati.
1: Mugule. Ate, are. Irisitahan ta ka. Imnon mo niya, 3 times a day, ha? Tapos next week, balik ka di sa akon. After 1 week.
2: Dok, epektibo, gintundo ka ginatag mo sa akon ng bulong last week mo.
1: Gile. So, butsilingon. Nagtunog ng imo pala matin ang subong.
2: Hindi do ka. Nagtunog na ako nutot.
3: Abaw! Puwerte!
4: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express. On my only radio.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Alam nyo kung bakit nauso ang mansari? Dahil hindi lahat ng relasyon umaabot sa anniversary.

0: 빵짱 예리촌.
1: 국내도 수리가도 살인 사파에제 스쿨 스플라이스 반가운 건강 미츠블라이
0: 빵짱 예리촌.
1: 마다모 필리안 임포르테 밀로칼 건강한 바다이 사칼로와카
0: 빵짱 예리촌.
1: 바라사 단은 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비
0: 빵짱 예리촌.
1: 이 mga balaklun na preska kaglabas bukas 24 oras.
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Waiter!
1: Yes, sir.
0: Ano ba na klaseng toothpick ini nito? Saru-saru ina sa nangani, madali po pare!
1: Aw, dahil ka po kayo tatao, sir, magamit. Ika sana nakabari kaan. Nakulo lang po kaya nagamit, dahil man na napabari.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jeanne, kamusta man diha sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Pare, wow! Katahom! Katahom, kid!
2: Katahom sang ano, pare?
1: Katahom, kid, pare.
2: Inang babae nga nagapalapit sa aton? Ina ang boot mo silingon?
1: Hindi ah! Ang ido nga dalas ang babae!
3: Yeah! Abaw! Puwerte!
4: More music on my only radio. Now, more sa gabi, Express.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Unsa? Huwag kay puangol nga pagkada.
2: Masaylo ako, tay. Tay Kanor, masaylo ako. Wala dyan ako gituyo, tay.
0: Huwag ituyo. Ano ni Piyong kang kanahanda ka? Ano ni Piyong katanawa? Nabuntis sa doon ka. Kipalangga ka na mo si Buhina. Kimahal ka na mo. Kihatag na mo ang tanan ka ni mo. Unya mo na yung mga ibalos ni mo ka na mo. Maulang na.

0: siya ang kamahan na lang bang mata.
1: Ang anak ni Mayor, Tay!
0: Oo ba? Anak ni Mayor? Wama ka nag-ingon. Uy, dugay man po kay kamusulti na yun. Ayun na paghila. Kabalo ba ka? Pag ang mabay buntis, dilihangay magulanon. Para si Bibi, magbalipa yun. Mapalitan di kang vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasailo na ko ni mo?
0: Wapa ka ni Sulti. Ipasailo na di ka. Sige na. At lo nang i-plaster kay mo bisita po ng aking gumpari ni Ray. Nanadyo kay gumpari nga, Mayor.

0: Hoy, iuyaw man daw kang photographer na iyan.
1: Nata, Mambi.
0: Kansarap al daw magani, nagpakodak si tata mo nin bonggang-bongga.
1: Oh, anong makauyam duman?
0: Ay, uyukuyugun mo, nagpa-picture ako na nakakupo sa nyog.
1: Oh, bongga talaga.
0: Pagkatapos ni inuyaman ako takang na-develop, nagkukudkud na ako kinyog.
2: M.O.R. Good Life.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Excuse me, Mang Kanor. Sa inyong order?
1: O siya may naadin hadoy?
0: Nai GRO, napoy CJ.
1: Ha? GRO? Kabalo ko anak. Pero CJ, unsa man ang CJ? Mao ba nang ginatawag na cool girl?
0: Dili Mang Kanor. Ang CJ, caregiver.
1: Padamay!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Hoy lalaki, anong inatlok-tulok mo sakon? Natripingan mo ko? Nagapahan ka guro sakon
2: ah. Wala miss ah. Sabi ko anay, gwapa ka. Hindi magali.
3: Abaw! Puwerte!
4: Moral lesson, hindi magminaldita kung hindi ka man lang gwapa.

0: ¡Henda!
1: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Ang Jamichon!
1: Kompleto sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jamichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jamichon!
1: Para sa talan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jamichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Babakal! Babakal Ice!
3: Ano nga ice baklon mo, how?
2: Ang wala nga katunaw, di pare sa relasyon namon. Pagkatapos na initan, gulpi na lang nag-evaporate.
4: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Baka kun ambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Hugot pa more!
2: Ang ulan parang pag-ibig. Hindi ito napipigilan.

0: nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: di ako katulog ah. Kinapaminsar ko ang utang ko kay pare nga 2 ka milyon.
1: Ay sus, tawagan mo si pare eh. Hambalon mo siya nga, hindi ka makabayad. Para siya naman ang hindi makatulog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sad.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Kanor!
0: Why, Tot? Lahi na po niyong priority.
2: Siyempre, Mang Kanor, ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mang Kanor, line pa ato. Kaila ba kang Sano?
0: Ah, si Sano? Nila may kaila na amigo pa yung kayo, eh. Pating galantihan ang dawana. Kanahangkay ko kayo mag-inom, eh. Libre na kainom, libre pag-inpulutan. Napadyo kayo kaagbay-agbay. O di lang ka na. Pag-usay gusto na akong pangayon siya, ha? Matripan gina ko niyang kalo, ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati iyang spatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Iguna na kagalanti si Sano, munang amigo kay me.
2: Ah, amigo dyo dahi kayo mo ni Sano, Mang Kanor. Kamala ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
0: Mau ba? Wadyo ko kailan ng tawhana na. Kay Sarah gud may nagsabay ginom na. Maglagot ko, mugiro kayo. Hindi ko ganam mo sabay ginom kay lahi og trip. Di, gud may close ang tawhana na.
3: Hoy, Tots! Asa na mo tong giingon ni mo nga kaila ni Sano?
2: Ah, nanang pulis. Ah, mauning kaila ni Sano Chip O. Si Mang Kanor.
0: O say kaila. Padaka dyan kong putong. Padaka kong pasangil. Chip, wadyo kong kailan ang inyong giingog sa no. Ayaw ko rin yung pasangil. Like, hindi may close, sana. Dabay muli na kong buhol.
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nakin ba akol ko ikaw kay palangga ta ka? Gusto ko nga magtarong ka.
1: Agali ta, yari manimo.
0: Oh, naging tampa mo kuya nakaw. Sakit ba?
1: I love you too, Tay.
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart
2: more Sagabi
3: is on M-O-R. More Sagabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ang Changi Michon!
2: Kumpleto serigado, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
1: Ang Changi Michon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
1: Ang Changi Michon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
1: Ang Changi Michon!
2: May mga balaklon na preska kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy! Choy! Choy, pabakla ko ni Choy!
4: Ay, day, pasensya lang, day! Sirado na kami!
3: Pati ba naman ikaw? Panghindian mo ko!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagsindi sang kamara, "Sir, ang puspuro ang imo na haboy. Ang kamara, ara pa sa imo kamot. Salamat!"
1: Abaw! Puwerte!
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi.

0: paminaw bitaw na ako dong kay dagat kadong ba?
1: Ano man, parat day ko?
0: Dili, oy. Nagkalaw. Manggo na nga akong gugma diya kanimo. Ay, iya.
2: Ana!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kamutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na good ni!
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo! Ayaw katingala, kumusimang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor! Sige, direta mo plaster. O lingkod-lingkod.
3: Ikaw dyan mong kanor, no? Mahilig kay kaaning mabugnaw o mangit-ngit na dapit.
1: Siyempre balinding. Para makarelax ta dire. Mabitang nananaw tagsini.
3: Yun na pa. Murag wala man siguro nila mi ning salida, mong kanor.
1: Sige lang balinding. Pagkauban ko ni mo, mula miira ng salidahan ha. Napinainigabot sa tunga-tunga.
3: Hala mong kanor, nagsugod na, nagsugod na. Yun na pa. Parang kita ra may tao diri.
1: Mau gani akong ituyo balilin para masulot ka. Para pabor ka isto.
3: Ang kanor, gitog na ko ay.
1: Mau ba? Madali diri. Bukutan di ka sa kong mainit na bukton. Dali agbayan di ka niya. Pagkainit siyang tangkugo. Di pa ka ni high blood ni bayana ni. Uy, luwa na, makaupaw na.
3: Sabaa po doon na niya mong kanor. Eh, kisa mo na nag-igham dira?
1: Di man ta ka-concentrate, ani. Hoy, sabaa kay ka mo igham dira ba? Luwa na, maupaw ka na.
4: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
1: Panabay, akong asawa.
4: Gwapo kayong salida, kanor na. May baka, nagsinisini ka. Napagit kay kauban.
1: Darling, kani. Nagpakuyog sa kuwaking mahadlok sa mutanog sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa gikuyogan.
4: Nagpakuyog day, ha? Pakuhon sa mong duha, ha?

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Grabe kay driba, tanawa o. Dako kay na dang truck.
0: Unsa? Unsay dang truck? Dili na dang truck.
1: Kana ba, kanang napulo kaligid ba, dang truck mana?
0: Kanang napulo kaligid, ang tawag ana, 10-miller.
2: Ana.
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ng presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tubtub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntag ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, pili lang! Oh, bago pa ningluto amo ang pansit, oh! Ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
3: Ginataan lang ka, ginataan lang ka. Kabalik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mangkanor, unsa man imo ha?
4: Hey, unsay ako ah, madam. Ikaw ako ah.
2: Ikaw gid, Mangkanor. Jamming yun kay ka ba? Oh, unsa man ang imuhang gustong sudan?
4: Wa ko lang gustong sudanon kundi li ikaw.
2: Mangkanor, no? Pagdali, bakit na pwede kang laing customer, oh?
4: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O diya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kay naiso ka, oh, para sa imuang lumpia.
4: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, ana, Mangkanor?
4: Siyempre, kay gwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mangkanor ba? Ayaw pag-ana ba?
5: Babe, sa problema dra, babe.
2: Babe, si Mangkanor, babe ba? Samo ka ayo, sige jamming-jamming.
5: Unsa may problema ni mo, Mangkanor?
4: Takani! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni.
5: Okay, taka. Binuhangi akong uyab, ha?
4: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay ka ng imong uyab. Kaya pa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong topic. Wapo na. Buutan pa. Isaw pa yun. Astig pa yun.
5: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinin mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
4: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na, sir, oy.
5: Unsa man, di ka mo saw-saw?
4: Ah, oh, saw-saw lang? Tungabon pa na ko ni sukang halang kayo, boss. Katawa ka, boss, lang na tungaba po ni...
5: Magkano, balik din eh!
4: Pumirot, halang na kay suka. Tapang!
6: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Love, ano na siya blang tawag sa asawa nga? Loving, sexy, namit magluto, dayon ginaatipan na ligkasang maayo, dayon permiyagi ka ginaalagaan, hindi selosa, mabinuligon. Kagwala ka na sa pangitaon, ah?
1: Love, amo na ginatawag sa asawa nga? In your dreams. Ay, hindi gali, love. Ang panawag siya na, amo ng asawa nga, impossible dream.
2: Aba! Pwente!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.
4: Yes!

0: Kadung, kahoy kadung. Oh, ano man? Lami manggug katigbason i
1: Ana.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okidoki-doki-doks.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: NOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Come, have fun and enjoy sa Namalhan Beach Resort. Kung ikaw kulukan dingon kag nahadlok maligo o kung mag-swimming, ang Namalhan Beach Resort para gid sa imo. Sa Namalhan Beach Resort, bisan tagalog mapaw na ang tubig, hindi ka man giapon mabasa kag malumos. May mga cottages panga komportable sa higad kag sa tunga sang lawod. May mga seafoods man nga katulad sang lumot, talabanga lipong, kinilaw nga jellyfish kag lechon balyena. Namalhan Beach Resort, kung sa diin ang tubig mala. Namalhan Beach Resort, yara na hamtang sa Barangay Bagtik, Isla di Malamala.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.
3: Tayong

0: Ah, toto? Sino gani ang ngalan mo?
1: Si Deloy.
0: Ah, saan ako natawo to?
1: September 9.
0: Ano nga tuig?
1: Kada tuig-tuig.
2: Wow! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Kano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Darling! Sige na, darling. Baloy ka, darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
1: Pagpuyo, ragodiha, Kanor. Dili ka kapaabot niya gabi eh.
2: Sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Tama-tama kay brown out. Kamangon ako akong darling para trailing. Hinihini ko kamang dire. Di na. Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na ganyan, nangandam na ganyan. Isang ngit-ngit pero maklaro na ko yung anino din eh. Di anak ko, hakbagan na ka rin sa pagkahumote mo, darling. Nanima ako mang alkampor niya kong darling. Okay na. Okay na, gapon. Ano ka na ko yung liog? Pagkahumote niya mo, darling. Mabis-bisa na ganyan ako yung tangga-uga, darling. Ako si masimaso niyang tiil. Ali, ikaliskis namang batiis na niya akong darling. Ikapon ako yung bukton, be. Yat-yat namang kayo ni bukton akong darling. Tugay-tugay na ganyan ko makahikap sa akong darling da. Pero okay rin eh. Darling?
3: Usay, darling. Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man din na, ba?
3: Daan palagi yun ko. Nadyo kay pag nanasa sa kuha ba? Niya,
2: Sili, ma, oy. Pauga nang gihikap si kakay. Gusto na kong haplasan si kakay. Hapnot na kay kagpanit. Para mawanan ng imong mga panuhot.
3: Ha, mau ba? Patik-atik pa yun ka? Dali-dali. Dayuno na lang natin niya.
2: Ma, ayaw ba?
3: Dali.
2: Ayaw.
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
6: Easy. Take it slow.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: lugar, pre. Sa wakas, pre, na-promote ko sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote lagi ko, pre.
1: Ah, amugali, na-promote ka na. Tino na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: dong, mangutana ko dong, be. Nabay planeta dong nga ikaw?
1: Ha? Sa ikaw?
0: Awala dong, nangutana lang ko ba? Kay ikaw magod akong kalibutan dong?
2: Ay! Ana!
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Nanadyo ko na rin sa ipabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Listo na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting dalawa ni ang mangga. Diwat-diwat yun ang suwang kaning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi ang manggahan ni tama-tama yun eh. Hinahinay ko ni Popo ni Aron, di ko manakpan. Kabalos sa dyan ko ni mong silingan na kahit pating dalawa ka ganyan mong bangga. Makabalos sa dyan ko ni mong
3: Hoy, Kadok!
2: Panamay, ako silingan. Di ko matigaw pagpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
3: Ay, nasa! Patuko-tuko ka pa! Pintikon na hindi ka muna aga!
2: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
3: Muna aga o papriso na ka!
2: Tigil ba nalang ang dami? Ay, padre, kumpadre! Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na yun di ay! Tabangan lang di ka, kumpadre, aron dili mo malis dyan ining harbiso ng inyong mangga!
3: Di ka mo naog, ha? Pinti ko na ka! Ano yan?
2: Ayaw! Agay! Agay! Pulog ko!
4: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy tickets for
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ikaw ba si Auntie? Ikaw na kasi Auntie ni tibok ng puso ko!
5: Hugot pa more!
6: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
7: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
6: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
8: Easy Tickets Club.
6: Oh, di ba?
8: Kabili ng my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
9: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Oy, Kar!
2: Unyang gabi eh. Agto sa balay. Inom ta.
3: Yes, Mang Kanor. Kay, grabe mo gasto ni mo bangka ni kay. Pitando niya ang pitaka sa infildo, Mang Kanor. Mang inom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di mo uban. Kay Ander mo kasi mong darling, no?
2: Hadlok sa darling mong Kanor!
0: Tisa, kung siya hadlok, apas ko niyang gabi dito sa inyo, ha? Mag-inom ta.
1: Muli ko sa kumban. Pagtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuyog itong mga barkada ni mo.
0: Yes, darling. Magpuyor ako din sa balay, darling.
1: Bantay lang ka, ha?
0: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto ko lang parang turo niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko din sa balay.
1: Sigurado ka? Kung nakakatin ha, pag-picture na bing anak sa kusina. Ipadala dahil yun, dali.
0: Ah, nasin na, darling. Nakita na din mo.
1: Ah, mura kahapon pa maning nga picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Magsilbi ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dahil yun.
0: Yes, darling. Ah, niya. Ah, nakita ni mo, darling. Nara lagi ko din sa balay. Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Ah, niya. Ah, oh, nakita na ni mo. Gisay na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Isa na lang. Pag selfie, nagigakos ni mong ref. Karoon tayo ni Senda yun.
0: Oh, dara, darling. Kapuya ni trabaho. Oh, dara. Oh, Senda. Naralagi ko din sa balay.
1: Oh, mayo. Kana ba? Good boy. Bye.
0: Bye, darling. Kapuya niyo.
2: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo abot? Uy, ganiha rin may nagpaabot sa'yo mo, ha ba?
3: Maog yan!
2: Suna!
6: Paprindag ang mga appliance. Lukdo-lukdo malagi ka na.
2: Basta wala, Mang Kanor. Maglipat bahay na ka.
0: Sabo kaya kung asawa mo, nagidala na ko ni para na ako ibinin siya. Tabangi kong arsanin yun ni Pauli sa balay, ha?

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Sino ang ating pambansang bayani? Alright, Buknoy?
1: Ang pambansang bayani, ako Budoy.
2: Abaw! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: birada, nanlugma sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Bay, 5 seconds lang, bay.
3: Bay, absurd na ito ni bay.
2: Namang 2 points ang kalaban.
3: Saan ka na ito ni?
4: Absurd na ni, absurd na ni.
2: Oh, Paminaw team, ikaw, muragan ka diri. Magdagandagan ka. Tutuyo ka niya, ha?
4: Okay, okay.
2: Set for screen, ha? Dapat screenan ni mo ang kalaban, ha? Para pag-atake niya sa basket, sure, Jude, ha?
3: Let's go.
2: Oh, sige, let's go, team.
4: 1, 2, 3, 5!
2: Oh, boys, timanin ito itong set play, ha? Timanin, Jude. Go, go!
5: Tisha, ikaw ang coach, bay.
2: Oh, ako lagi, Mang Kanor.
5: Sa manay mong setback yung tanaw ko. Wala na-feel din na mo, ane. Pagkabanga, yun din mong akos. Wala man ka ni-consultas ko, ha? Ako, coach ko kanya ito. Mga varsity akong ipang-consultan. Permanente champion na nga mong team. Ikaw na anak ko kakuya mga coach. Nagpatudlong takan ako.
2: Mauba, Mang Kanor. Kining sa ilo ako, ha? Kining, mo na mag-uto among na-plano, good?
5: Wala, di yun mo kanyaw ganay mong plano. Feel din na yun mo.
4: Masabay, ganoon na kayo, Panbay!
2: Oh, di ba na?
4: Set lang one time! Shut!
5: Yes!
2: Shut! Champion na team! Champion na!
5: Congrats! Tama juga ito. Sundog din mo ito kong plano. Muna akong sitla sa una college ko. Muna ni champion, may! Galing kay kakay mo kisundog ang akong plano.
2: Mag-celebrate ito! Mag-inom ito! Mga onda!
5: Yes! Kana! Oh, samanta! Hindi mo sampang kao. Kapag ko'y panihapon ba?
6: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.
7: My only radio.
8: Ready, set, more! My only radio.

0: Ikanoy, pag bumirag sa akin ni Sexa mo, lingawan mo na na akita ka.
1: Iyo po, ma.
2: Sunod na aldaw.
0: O niya, Nim. Kumusta sa Sexa mo?
1: Who are you? Bakla!
3: M.O.R. For life!
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot pa more!
1: Hindi ko na kailangan ng droga. Dahil lahat naman ng minahal ko, sinira na ng tuluyan ang buhay ko.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pa more.
3: Hugot pa ma.
4: Bes, nungay ka na drama. Hindi ka maaking sa mga paasa. Sa trot lang, hindi bala, nag-assume ka?

0: Power sa soundtrip!
1: Power sa laugh trip!
0: Oh, yeah!

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Puslan man eh, may pag maghikog na lang ko. Ako na ibugkot ang pisis akong liog. Ano yan o? Ha! Di suray ginahoy. Mura kong mamatay.
1: Anak!

0: Love. Love, liko na ibukas ang portahan kay bagulong ko about mailis ko tani asang balhas ko diyo na gapililit sa bayo ko.
1: Hindi lang love, kay nahuya ako. Wala ako sang panapton.
0: Maw, ari man tao nga. Sa kadugay ng saton nga mag-asawa, uya-uya ka pa sa akon. Do sa others ka. Why man ko diopod ah?
1: Ikaw ya iwala opod pero ako yung may ara.